0: ti yen wuro ni yen ko ni sey na yen hwe ni urade be ye
1: I am doing this Pentecost song

bia na ndura wo da akọ. Ebia na wo yare. Ebia na manko yi kura wo abrabọ. But the fact is nyame ma otumi nya ahome na otumi home no. Anape wo ho kwan so be ka kire wade se irade wo yi ma me wo abrenyi na. Wo bra bra bonu mo ayede ni irade wo yi ma me. Du mre bia wo kasa de ma me. Wo ma ho kire mu no wo na me hu se irade ugbem. Eri nti irade ne waya ma me nyina no me dia sida ne ntontom ne nkamfo na me de ma odi na na pe. Na me de minja se meka sa wunya me uye ma me. Sofo kwa me ma no kure nyankopon enhyira fofo sa nyansa no a. Wotena se hu se sa na nyamete. Emo mum fan show mu obebie wano na wo de aye ndwom na ye nyina ye tie bi nyame nhyira papa papa.

0: ekwa wedi die wie na se wonom ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko hu doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gidi nkatoyi atum
1: Se ebano electrical appliances sa. Baby ba kupe. Ena ubinya diye papa. Nani bu